Kuas pasana pendong rate, tokora nane, te mero wari ana kiron te tomare takaria ariera mekunana. Yam meuri FM 89, te pi me isua te menesenka ya ya porai te awa isua te inga ponga yu erang ni pesi te taike, a te takantani nga pa kwa usike on dike te te merurung na koim, na pentei metan pendang adiki te pe kora di tanda raka usus, na koim tiara pa enakona tapanen te te merurung na koim, Nua haki mea karawan na kusipangam kateru amrani bueke kai te kakarau. Ita ko ba ayo am tai ni kakapue ko imain na mga oia te osentai na nante inga apong ayo ke tarane na mga apong na peapongin te takarau ayo kito na mga aponuki riringa na imuina. Mga nani o men na ustudio ikai yaka mea urikorikin ko ya ko te imeton roronai kito ang ko ya kusipa mga Rani dan tinga apa ngayu te panani ka mauri an ka ka kate kiroi nan manga kai taran sepangam tinga apa ngayu senangan de te ware taki poi me kuna na pe eta korana